0: Kerika mari semua mari 10% guna kau ngoleh population makan yang baru. Lepas ini week, jadi terus dah dapat. Kalau kau lihat kalau, eh mana kaya dah di jalan Oktober. Mana aja sih? Eh kuliah nak kuliah. Orang lepas itu orang ngoleh muka aku je nak kota si. Waktu primary and secondary school, ngoleh bila aku. Nampak ni aja ngoleh baca. Si ngoleh baca ni baca. Apa aku kena aku lina ni muka dah. Nilileji o kan dira guri guri guna wa mure ne ne bela akwa wa ra gwa mo chose pa twa akwa kan agun bebe do kai ne we kan ni wa na kuno gwa akwa na akwa taro mi ba mi wa na kuno gwa akwa ne no bogo bodo ne na na esi tiro kun wa banda on yo yi wa na gwa mo mali wa ne no just yo of na ku ona wa ni kan ne me ana na kuro mi gwa akwa na ngori bi wa na gwa na kuro ze akwa
1: ama ho mu na otu isi ekwu anaha agunrozi akwụkwọ ijego na school fu na onwe ha teacher nọ na class na akuzi ihe ka ijego na n'ụlọ akwụkwọ ọ bụ na onwe ha onye nkuzi ifụ n'ụlọ akwụkwọ ma ya bụzie na class.
0: Hello?
1: Ihe nna ajụ gị bụ otu isi ekwu adịrozi agụ akwụkwọ adịrozi agụ akwụkwọ iwepụtego oge jee n'ụlọ akwụkwọ otu isi ekwu n'ime obodo n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche n'ime obodo ị ghara ịfụ ndị nkuzi ghara ịfụ onye isi ụlọ akwụkwọ mana ụmụazị nọ na klas
0: maka mma akwụkwọ mgbegọbọdụ sọmpaịmụ ịbatakwuo ụlọ akwụkwọ n'oge ala agwụ akwụkwọ o nwere ihe egosi na ala agwụ akwụkwọ
1: ịma na oge ụfọdụ like oge ibido kwube okwu esi n'oge ụfọdụ ụmụ akwụkwọ anata abịa akwụkwọ ụfọdụ abịa taa ụfọdụ abịa echi ụfọdụ abịa nwanne echi ọ bụkwa ndị nkuzi ya ejenụ na ụlọ jee kpụta ụmụazị si ha bịaba akwụkwọ ka nne na nna ka ọ dịrị ịchụpụ ụmụ ha si ha jebe akwụkwọ ọ kụzie na ha rụrụ n'ụlọ akwụkwọ afụzi
0: onye yẹbọ ọzọ bírọ ọzọ tẹmọ ọzọ ọbọ ẹ mọdé kúkú náà di ìrè ọdún bọọlù nílẹ náà nàá ẹjẹ létò alẹ yìí.
1: Àyọ̀tà mi ihe ikù.
0: Ó sì ní náà ẹ ní náà nà kọ́ di dè kí ọdún sàgbọ́n ọjọ́ akwọ́ ga sọ̀rọ̀ kà ẹ̀ wọ̀nyí dá akwọ́. Màná àná kà èlò ọ̀nà akwọ́ wáyé sí mẹ́jẹ́ àná mọdé kúkú náà di létò kọ̀nsáìn. Ó wọ̀rọ̀ dí ọ ma dị ọga na agwụ ahụ ọfọtụ nne na nna ka ọ bụ akara onye nwe ahụ ụlọ nwee nweke iji ọpụ na ndị bịa
1: ndị oke na ndị nkuzi kwesịrị ịta ụmụazị na-ebido ha akwụkwọ n'oge ahụfụ
0: oyiri nna akụwa ọbụeiri akwụ na mọnde nwee ri oktoba nwee bịa etem nwekwere nihe nọvemba jemọ septemba
1: daalụ ka emesịa
2: All right about now we are going to
1: amahom ma onye nkuzi ya eje n'ụlọ wele tari pịapụta nwa akwụkwọ ka ọ bịa akwụkwọ ka nne m nwata na nna nwata fụrụ na nwa ha nọ n'ụlọ mara oge akwụkwọ bidoro jeho akwụkwọ kwesịrị ime ihe o kwesịrị ime ụfọdụ nwekwara ike ka eke isi mmalụ na nwa gị hapụrụ ụlọ si n'oneje akwụkwọ n'orukwa n'ụlọ akwụkwọ maka enwere ike nwata pụọ na ụlọ si n'oneje akwụkwọ ọpụta ọkwụsị ebe ọzọ a na-agụ ihe na ndị ada ebido akwụkwọ n'ụbọchị ebidoro akwụkwọ mana ọ pụrụ n'ụlọ yiri efe akwụkwọ wee pụọ mana orugho skuul so nọ oke ndị nne na nna especially na nwa gị ebido ha akwụkwọ ụbọchị o kwesịrị ibu ude akwụkwọ afụghọ m ụta dịrị onye nkuzi maka enwere ike onye nkuzi ji nye punishment I'm not standing in for them onye nkuzi nwere ike o ji ịta nwata aha afọ tafee afọ oke merụọ ya ahụ akọbakwa ife ọzọ so na nne na nna chọọ ka nwa ha gụọ akwụkwọ kwesịrị ịnọ fụ na nwa ahụ jeru akwụkwọ bidokwara ya oge ebidoro akwụkwọ ọ bụrụ na ndị nkuzi na nwata jezie skuul ọ bụrụ na onye nkuzi abịaghọ akwụkwọ ha gwudide egbuchi eji ọ kpọọ fụ nne na nna ahụ ya ejekwa na lokal gọọmenti maka enwe lokal gọọmenti nwee ebe ekwesịrị ije nye mkpesa jenye mkpesa na ma nua opta na ndi nkuzi anọ ho nu na akwọ di otu.

0: ha be be anọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi umakọrọ ngwa gbara huru di iche iche eja gbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na Nchedite ihu Rest Chemist na uso DMGS roundabout ọ nicha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na phone
2: 070-470-0091
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930
3: exercise ya na get gold goro ya
0: get gold Nigeria Limited ndị